0: Diba na jam kabaho do so minute na dong so it pagun to kote binay ko ngavi ansan do no hi so ginapo dia zoom ina kinangaw do hozo ngavi ni om kumadi nong kapan om hansan na hisan ngavi mantad di pinapongkap ngavi dia zo dadi om temo kapahit pamahavan do sumusud diti Sabab FM kopi pasian osio kinaman vago Ako po nga pangbuso, ako pahit pason man tadi Florence Boyjol. Shalom, kopi po siyan ka ni Florence Boyjol diti. Kopi siyan doon ko subab, dataraw minggo. Kung mga makikinungaw, datungawhi diti ko sa imbaan boss kadazan. Sa Babi FM, naikot finasya suwa tamay mo. Manuzo mo mason, kung mga pahit. Katahuanan na pason no, Zandi Florence Boyjol. Pason daw kung madiduvo. Aka ku kadaw tambahut ku Fleta Kinajil Helen Yong Dolores Asing Alice Lim Jennifer M Koisun Clarence Wong Om Savo Lucy Doyo Dennis Yang Glynis Pojol Adila Duvanson Om Emilia Gom Miyampai Pason Kopi Pusian Tanaw Minggu Ansan Havasi Ginaposikan Om Nipita Vasi Tabi Piyambohutan Om Tabi Piyambasan Kumasong Ovian Kani Florence Pojol Jadi tayo mo kumahavan Sabab FM Kopi Pusian
1: Hello, kopi bosian lagi di dia di situ. Suau.
0: Kopi bosian ada dong subab.
1: Kamu kan lagi di dia.
0: Yubug gitu. Ah, nah, no? Yubug kan itu buat. Ba main apa musa yubug?
1: Oh, katawadan. Kapag uhu, kuma pa hay day dia, miampai pagenakan no, ahan sando. Oh, hi, last na may mukio.
0: Katawadan.
1: Kumusin so po di dado pasan-pasan nga bidang nga tambahot di asaw na mamasan dogo miyaga di itabinay tampulan nagi kayakmin Petrus nagi Eros di Pino minamason katawadan pasan Noros nagi Adila Imaliagom nakuha ka di Imalia to asaw na di pasan-pasan no deledyo ako ka na ko ahidas nag kaya kumin na induwa ko na nakuin na naitan Janupin Janilinog nag tinesator ingam sator yagang dahil kayo madang ay bagang sagi manika grow nag isabin ang yung gundandaron Yasip, Ilungkim, Itumas nag-i-lusitoyo Maria Juhan gumupo dati DJ nga iton ko na po nga diyo tiho da matado yung kay Katojet ang nakampay na nga biya itong nga nga nga diyo so ikong bahutan ka nga bi kada ko kakaus daw ay ito nga diyo so ito ay ito ni Suwaita daw ii Adul Malik pamazo pasan ko kuma diyo so kapiwas yan na nga suwab ka daw minggo aman sando hidas to kao dato mo imo ii na DJ katawadan
0: katawadan yan na ka na ibog
1: okay
0: Naikot, binasinong kumbus pason, umungo dia suka ni. Dadi iho na, kapasian diti. Nombo na bago iti, kiba po pumahaban, nga ko po nga, nung ayso po, pumbuso, kumbugo pason man tadi Jennifer M. Koisun. Kapipasian dong suba kari Jennifer, kuma di Savoku Alfonsus Koisun, Florence Boyjol, Lucy Doyo, Rosy Kenson, Dolores Asing, Evelyn Nine, Jovinia Jules, Ginibun, Nancy Liu, Floreta Kinajil, Justina Sipawi, Om Save, Bitambahut, Kuikot Tundogo, Tabi, Pipapasaan, Kuma Diozu, Toin Sanan, Naikot Vinasi, Mantadogo, Jennifer Mangka, Koisun, Kampung Gunsing, Pinampang. Tayo mga kapag pag-uwi. So, pag-uwi mahaban, pag-uwi do o ng auto ko hozo do sumusut, iti. Sa Bab FM, kopi po siyan.
2: Hello, kopi po siyan, DJ Ben.
0: Kopi po siyan do ng subab.
2: May na nag-diaw kyo?
0: Ba, may na po muso.
2: No? Musi, da po di dekpasan di mga tambakot do. Meta di Florence Bayo, Dato Elizabeth Morris, Florita Kinajil, Dennis Yang, Lucia Bibi, Dolores Asing, Emilia Gom, Adila, Abdul Malik, Agitus John Moritz, Marius Morudin, kampanye Helen Pinampang, Helen Yong, sangai ko. Tapi tada minggu umat dia su, Om Hansan da, anga hidasi dah toko ngawi, Om ngempai da kanu toko noda da belakat tos lima mantan, minamangun, toko wadan, da iti zon kubanti, eh, no eh, tawaring.
0: Dari naka tawaring.
2: Iya. Tunggu aku radio dan aku kulit tak. Jadi sempat pada minum telefon dia.
0: Nah, naik konfirmasi.
2: Ya, kata dan dia.
0: Mbak, dia nak kena.
2: Oke, bye.
0: Ba, kanau kita ngotok kau hozo i pong kapon dia zo kau dino kapan ngavi dia zo. Oh, dua hozo diti Anastanislaus mini pot di Jefferson Sipili om lagi di Jack Damsi Gimbam.

0: Ogo mo iti pason mazada WhatsApp di tinga. Kinamay ko da popo buzu pahed kya. Joseph Potilo, hey, kapi po siyan do dong suwar tara minggo kadi Joseph Potilo di ti. Kuma di Julita Margaret, Maria Juhan, Inay Sugod, Inay Sandakan, Lucy Doyo, Datu Elizabeth Morris, M.M. Suk, Patricia Nicholas, Florita Kinajil, Edward Jokinon, Julius Pansay, Charles Loginon, Joseph Golombo, Muliaka, Winnie Mingkong, Joachim Kubot, Petrus Quintin Tambunan, Avitus John Modoit, Marius Marudim, Gawis Patrick Antang, Lazarus Biog, George Mining, Choi Pasir Putih Putatan, Francis Soywil Siluk, Edgar Sanando, Ngohidas Ngabi Tamay Mo, Kadi Joseph Potilo Diti. Bantay mo toko pemahaman isai dati iti Sabah BFM Kopi Posian.
1: Kopi Posian di diau ay Maliadi.
0: Kopi Posian kuma diau nagi Maliaka.
1: Ampai ko na kadawai no ala si imutuk ya.
0: Naik kod binasi miyak iyak sore ti konti.
1: Ay nakita ko dai si Audi ni kat sinuau.
0: Ma. Ba main.
1: Luay natin po ito ko kuma nag-i-day diyaw sandi pag nakano ang kumadin na ano kaya nakapiyo siya ang tanaw minggo
0: kawanan
1: may kano po ang kuma nag-i-do pag nakano ko sandi dahil naman no pangapitan ako kuma de-ede Australia ang saan so da do wasi na da kapan na pamamanan na kalajaan sa daw ay no kyo tamay mo na dahil suhan na matanood diyaw manuntulok diyaw kumana gede so biyabi ito pinay ko siya di siya ka ko ansan sila sa ngongo ko kumana gede kawan-kawan do niya kampung mang diya kampung mentug do kapivas yan na tadaw minggu kay kawan. Kumana gede do niya kampung gituaw kape pesian tanaw minggu kawan kumana gede lus lus dong patu do aja lang kita kape jumpa nga ada di to hivai e pikawanan di tinu e kada mohoing kan san sudah do kemai mo na pada do kape jumpa pada kita susah kita do me jumpa baino miagan gede malia kadolis sagumono sinaut no naikot kuno ka zaman naut kyo. Ang saan sudah ako jumpa dia sudah patukta daw. Iin na nati JJ tu aluay no timputo ko.
0: Katawadan.
1: Katawadan dahi dia unagi.
0: Lain ako na mali ka. pasan tapi naik ko ngabi. Pasan di Charles Loginon. Kuma di tambahut ko ngabi ka. Joannis Mansatil, Joannis Mantahan, Datuk Protasius Mukiao, Datuk Elizabeth Morris, Simon Justin Raymond, Dunung Gasi ku James Syam, Datuk Elizabeth Morris, Joseph Potilo, Karis Lajibin, Emilia Gom, Lucia Bibi, Lucy Lisiki Batak, Lucy Doyo, Lucy Lidwis, Maureen Kinjau, Julita Margaret, Malaysia Galus Patricia Nicholas Flora Mojingkil Tabi Pibabasan kongsikan kari Charles Loginan nanti hansan saya nongkapan pengasang yang ngawang ngabi di pasuan di John Yupin pensanan kombo hutan do Sabah BFM obino kuma dia zui temoy mo do manak pasuan kuma paganakan ku ka hansan tatamis ko ngabi miampaikan ubalakat mantat minamangon John Yupin. Tabi pegembah hutan dan tabi pembahasan mantat peganakan ku Johnny Upin. Itiana pengapasan mantat di Muhammad Rizwan mantat kampung Langkawit pembahasan so untuk tambah hutan ngabi di Sabah BFM. Habi paguhu kuma di John Tati Bapak Mudi Mamai James Mamai JT Alice Shelly Lim Juta Margaret Maria Juhan kopi pasian na tadaw minggu kumadi sultan sanan ka di Muhammad Rizwan dite mi George Gimbun kopi pasian dong subab mamason zo kumasabi tambot sa BFM FB WhatsApp sabi tapi nai pisan-pisan ko rin dombono pa sa ngong yang pa pasonan sanda dong hitas da tikit tadaw mantadi George Gimbun mi narumbay pita mantat segaliud sandakan kopi pasian dong subab tadaw minggu.

0: as well, tamay mo.
1: Hi, kopi boss yan. Pakinangaw na.
2: Pakinangaw na. Pasahimbaan, boss, kadasan, Saba, VFF.
3: Naikot pina si Oswaw. Tamoy.
2: Kanaw, kanaw. Kanaw, kinaw.

Lamana jam kavahu tong abrantu mi dong subab it baguna ta kau kapi posen dong subab kuma dia zo ngabi it Facebook dan subab FM. Winter Sonata, Jeffrey Antang, Elizabeth Anjun, Melin, Merlin Di Majakul, Michelle Wong, Maria Juhan, Olivia Tubong, Emily, Valerie, Daria Sinsang, Stephanie, Stanley Joybi, Patrick, Jonius, Johnny Joe, Jerry Doi, Zimito, Jipui, Nivel, November. Om, oh, gumo pengabi ya. Pinapabuzulo kami, om, kapabisan, odong, subam, kadidato, Elizabeth Anjun, tapi pebasan na taraw minggu kumakin ovangan ko nga vi o makikin ng haunogi dahil saba VFM banakat kinangan miyampay tamay mo dato ko magumo na gimina mason niti awo ko ni nga vi daw so yun ni giti pason nga vi intangay ko pa nombo ando pa hombus o Mazada TikTok na Sabah BFM kipana gipason nga viditi mega di Albert Kayapan i Mace Joseph Asok Joe i gumo pa iti connecting nga viditi is Joe o tay Colin Henry Silingin nga viditi ngay sa papagyum nga vi ito gopagop na ihoin tamo na suka di Henry Silingin dito Liza M. Mikael kopi mo siya na doon masubab o Milina Tabip Basan kumadiyos mo nga vi sinakagon na gundong kaniti minamason no gi timbul timbul tawa wang muna iti kopi mo siya na doon masubab ka kumadatoin sanan nga vi dadi iho na nga vi tapinay ko nga vi isa pa Angela Malukin kopi po siya nung usubab kumasi na kagawan Malukim Mohisil na yun naman po nga video sa ngingongaw ka yun na nga paswan masala TikTok na sa Babi FM iti mega tamay mo pag ipaswan-paswan pag isisimba ako na din Facebook na sa Babi FM ba om kano nagi kuma diyos nga vi iminandak na tadaw na pisa sa paan di tarao kanya konsikan kumazod pa yun sanan tumihimbos pagodati o kalamazan tadao bay no kumadiyo so nga vi minandak o idkan sanan na tamay mo na da o pentanod balakat kinaingan miyan pa diyo so dahid ano iti dahid kaposizon diyo so di kawago sa bagi do Mr. Sapo habi na kapiso kumadi Joey Sandovan Kelly Gitilon om nagi di Ivy Paul misabo di tadaw ko niya pa om kanaw kinama hozo nga vi pong kapon kumadya zo imenandak na pisa sa paan di tadaw ko niya

joget kalamazan pisa sa paan ka di Julius Mijonok Hansando nakatali ikaw din na ay damin diozo kumasik na lang sa panitik ya ba sumusut niyohan pinisi diyan sinuaw kelegitilon om suta ng hozodi Marilyn Daminus Majakul igitay dandi pisa sa paan untuk diozo iminandak pisa sa paan itadakon niya om tadabay no.

Jeria sarakan hoy nalisa gondom 50 minit hita bu ITM pagtas sa tasarakan gantan 10 minit lahat ang magsirang bako hap ito. Jeri sa manal na ni ano pa yung magbantog na pa yung kita ni kahapan sa palita bantog min ito Kementerian Kesihatan Malaysia Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Kota Kinabalu yaitu akan niya ni hinang itu Minggu Istiadat Convention Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Zon Sabah 2020 makonom lanjal ma sangpo ma kalima hari bulan Ogos 8 2020 makonom lisag 8 ngabot lisag 5 kohab ma Dewan Chancellor University Malaysia Sabah UMS mencari maghubung maka Puan Aniza binti Anwar manumbul 0 rakayu siam 8 7 2 8 2 7 4.

Itakan nalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitritaka ang susuay. Kansaya na nga pura oro kebangsaan, intaramon ra RTM, teman.

Pansiluluman pun papasilaan rapamahunan onsoy. Ahalulum rapas sindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot rapansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat rapansiluluman. Ingay ang huangon pokot mukalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayarap perlembagaan ang rukun negara ahimpin na kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat rapansiluluman rapamahunan.

dakana lili ahalulum am asusungkor rarondo ambokon sino pono pangkakalitang taka ika ihondo ang ibitri taka ang susuai kansaya na ngapura oro kebangsaan intaramon ra RTM temans.

Ito na yung kapisa na nga natutuwang kapisa na nga makinangaw. Riti ka sa limbahan at ako ang takatuwang tarado at aminggu. Kasi ang tulang at kawalo riti taon 2000 doon na po naman ang... Ito na ikaw nunu kabar. May ang pagkagudo Alpia Justin, Sumbal Mamantad Radio Malaysia. At Sabah BFM, mamiti ako mga ruhang na kayo. Sa linay na talo jam, nitigisam kapagulo ko rikot at jam. Kuha po na maduo, pitang atuong dot abay no. Ito na ikaw... Untuk databay na diti nga haro iti pialan dat mimbul iso kasalimban miti lambus manta diti kasalimban TV OK amiti pialan dat mimbul id pialatan da Chelsea sumap dat Johor Darul Takzim teka JDT kumada kayo adit arahyan dat mimbul nga milad mantong dat abay na diti batapin ikaw sinding mantok dat manimpun diti kasalimbahan at ako kaya na kinang ho

Kailo kanangku, mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko ayon tutunan. Sebagi breeze walk, napo nga iso pungyatan tinandit o sanong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang man wansoyo, om kasudong nagi, kumatulun dit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Pasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad o wansoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

Ito brego, antok na ta timpuriti. Man ko po niyo iti sinding-sinding dit kilayok-layok. Adat joget kita binego. Ito brego, iti kapailan karet diti kondolihon dot iti katarinan klinik pakar ortopedik. Hospital Queen Elizabeth II na po nga pinundaliw kumaid Hospital Queen Elizabeth. Kayo na po wago diti Clinic Pakar Orthopedic na po nga id Clinic Perubatan Am Arastiga Complex Clinic Pakar Hospital Queen Elizabeth. Aradati dat muhot-uhot. Nakurote titu mantadat Hospital Queen Elizabeth II mga id Hospital Queen Elizabeth kaditi arada tidat kamayan dat aburulong hambatiso gahat iti hospital diti mantok kapailan kita binakaw Hospital Queen Elizabeth II na po nga hitiid ponong hadot kayanan dot fosang tapi na ikaw iti na po Hospital Queen Elizabeth na po nga it panang id ano ready iti kayanan mantad diti Hospital Queen Elizabeth yeah kamiyan na po nga Hospital Queen Elizabeth 2 na po nga bagas dit hospital misa sendiri SMC ditalaid ilan na ito binaykaw kumiyandot pinamdaliw na di ilo klinik pakar ortopedik mantad Hospital Queen Elizabeth 2 mga id Hospital Queen Elizabeth 2.

Popo do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kuwayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Soroho no, mungulok popo bungkusan.

Ya, tapi kau boleh bayar dari tiga jam. Kau pada telur nak pada mah dua minit ada tertuang. On segan kau ada kayu. Di tak kakal pemakin ngau am tumano di tiga selimbahan atau kau. Kau ada kayu di tu apa yang karaja dari untuk data bayar dari tiga ponsi kau tu. It maso do kayu kumaraja nga kasiwat kasay makin ngau di tiga selimbahan atau kau. Ya, tapi kau iti kapailan karet di tipelan poster kapihan dot aditi tadaw kan tadaw tang anak som pamagunan amantok aditi taun 2026 apohoron iti pelan poster ananjur de dewan kakadayan tagayo kota Kinabalu to pinaiko amiti pelan diti ukabon amantok di tang anak kiumur turu gisom hapada ma 2 taun kito pinaiko timpu dot tumanud diti pialan diti nga naukaban na manta dito kaysa tulan dot katuro di nakatalib katilambus gisam dot kado na para malu dot tulan dot kahapad diti taon 2026. Kaya tapin ikaw iti kagayat kapyo iti titungkap aditi pialan dot poster mantok dot tanganak diti tapin ikaw to ida tuka dot kaiso kano tusin sa ginumuli manahatos ringgit iti kamayon dot certificate teka sigil ida tuka dot kaduo kano tusin sa ginumu talo na hatos ringgit amid tuka dot katalo kano tusin sa ginumu duo na hatos ringgit nagi iti sigil dot katanudan. Mantok kapelan tapi na ikaw aso iti pelan na pa diti na po nga aso nuridi aso kabayar tika percuma kad boros to malayo kyo nung tumanod na po nga aso aso nununu man bayaray tumanod na po ya tapi na ikaw kumada kayo dito manod dito dito pialan at poster antangan do kayo iti page Dewan Bandaraya Kota Kinabalu haro QR dahilo amila mando kayo scanner kita pinay ko montok dot mando kayo gano po ito kapailan montok dot tumano dito pialan mantok ka pala na kita pinakaw it a poster take a hard copy nga mando kayo po ito do kapagulo karikat dat ka doon hapa datulan dat ka hapa da aditi taon 2000 doon na pada manam it a gallery double six it a simbulan kita pinakaw it a simbulan ya iso kasiwatan dito sanong kuma aditi tanganak to ka ito pinakaw abad mo na ikaw asinding na to joget as sumusuhot iti as asinding man tadi jalius kasing iti joget akon darangan kaditi kanaw kinong hot ako.

Katap na kawajam ko hapa dapat na pada maturu minit ada tatuang antok data bayna diti. Iya tap na kaw iti sinding data joget, sinding-sinding data joget. Ang katilambus gisam data jam ko pada miso data bayna diti. Harap pagkikiro hapa dama 2 minit po tapi na kaw. Ya tapi kau man maya kesalimban di TV okay untuk nut ban di tinga kata nut kau di TV Vista Sukma 2002 pada mana? Kamu sekarang mau gigin anak ikut madok ayu itu nut labus topogun di tak kasasem makin ngau di tiga kesalimban atau kau? Pukul nuno nahilad dok ayu dot ban di mantok da titid panang pagunta ko nga jam kapod apat na panang walo da tatuong at mayan ako it tamalot ako hilad sa barang na trahat nga antok na tbana diti nga katagwa nga dati diti ako mayan dot haran nagid sumang dot sabon mantok da titid panang dati nga nuridi atuong na dabay na diti. Madam na ikaw sinding data joget sumusot at iti sa sinding data joget manta di Jovita Robert iti joget mag karuma kaditika na no, kinanghat ako.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Ito na kong isang takaw jam na ito kung matalo may aditi dati ka sa limbahan na jam ko permisa 4 minute ada ito tuwang ang dok data bayan aditi. Ako mado kayo dito mindalan dati mangigit dat nununo po bansa sa sakayo ng tok ada timpo diti. Ingat-ingatan itindalan ang dok kayo nung sidapan na po nga. Menurang pagtaruhay pagulo dat mga put ada tindalanan. Asaduk dati dat ngayon ang tok data bayan aditi. May sunasway kalansanan at sa nga toko rikat-rikat ay doko yu. Kung si kao tumamili makinang auditi ka sa limbahan na toko. Amulihuan kung may doko yu, dit mamaso dito manon may diti live TikTok, live Facebook. May nagi diti RTM click, nagi kasalimbahan at estro, walo turu aso. Kung si kan amu o gigina kung may doko yu. Matamday ko, antok na tatim po diti, man ko palambuso ititong apason. Mantad diti kembalutan na toko.

Ya, kapisan na nga natutong ko, Madia Mary Ann. Kadawiti kalalangad, ihilo ko ta marudu di light po. Amu ko nakandad, main joget ko, o kito ko imimit tambalut ko. Ila yahay Kuala Lumpur, min joget yahay hiribas. Otod, gato oruhay na muli sabah. Kirim salam ako madi Mimi kadi Mary Ann diti. Untuk di taun hapada mesiam, siam na pada maturu kanta yahay. Adi hila KL Kumaraja id sebagai det operator pengeluaran wanita ka. Ya, kaunsikahan kumadia Mary Ann. Ya, kaunsikahan lagi iti sining dato joget nga nakapagawit dat iso kalangadan kumadi Mary Ann. Nakalansanan dat nalihis na korangon sining dato joget sa Lineda San Jam ditino. Amatam na ikaw. Man ko po niya iti sinding-sinding. Yeah, iti sinding. Kamayon dot. Ako nagi ko karet na paginawaan. Nga iti sinding nga mantak dot mamalihis na ginawo. Bah, sinding man tadi ben Simon iti binsaraw mamatas kalungguyan.

Ya, kepisenangan tu tuang tada udah minggu kuma dia tapi nai Charles Loginon. Tada detik kepisenangan tu tuang kuma di ti tengah tambalutku kuma di Jonis Masantil, Jonis Mantahan. Kuma di Datu Elizabeth Maurice, Joseph Betilu, Simon, Clarice, Emilia, Go, Matilda, Lucia Tati Bibi, Lucy Lisiki. May tita yung sanana kambalutan, kingaran egi som.az. Kapisanangan at makinang usap of FM kasalimbahan Boros Dusun iosanong kopyo tabi piwabasan ka di Charles ditipon si Kodia Charles miti sumusot man tadi Johnny Upin karo diti mamason no kumakambalutan hitit sabab FM ditaririmo adot mengungkap dahay pason mikoruhang ka kumadi yang gondorong Rosid Sugud kumadi si Koyok Men Lucy Doyo Helen Yong Yagang Koy Madang Marius tensana na iti kingaran egi som.z kaino may toko potilang buso pagyong balutan hitin sa BFM damo toko pa empasi tumagi papason hitin sa BFM iso tanda sa kodong toko kumariti kasalimbahan Boros Dusun kadariti nung akon kaya timan ako nung isay po nung akon datubay nung asara po tabi biwabasan manta dahay mikaruhang Johnny Upin duo di Lirni Arena John iya konsekan kumadi at tabi na Johnny Upin. Pati mga kausining na sumusuhot editi. Bah, pagulo dilo, iti pason, manta di si Sarabella. Tabi piwabasan kumatayin sa nanpaganakan, tulun kampung Kapayan Baru Tambunan ka. Ya, kalansanan dot orngaw, norngaw. Iti pason di si Sarabella,

Ya, tapi kung sining di ilika po jin di tinudi mamuha ba minagoy to kama jam ko permisa pat na po da malima minit ada to tuwang. Kamendat man na pagganap na ditimpo kumiyampay do kayo antok da tuwang tara dot minggo di titapin ay ko. Amin, tapi nga kumada kayo dit sida po na dati kapisan na nga dat mudap. Yeah. Ya, tapi nga iti perigisam kumiyampay do kayo antok da tuwang tara dot minggo diti. Sa mga ito ko kalidasan, gugumu, antok dot manginom dot waig, antok dot timpo-timpo dot magadaw diti. Amnanoh dit, labi kigo na tabi na ikaw kada pagin sinidang to, madkyo. Amba tabi na ikaw, kapiro ba ito kakago, antok kasway timpo, kasalimbahan, kapisan na nga natutuwang, kapisan na nga dat madap, hino, kapadadamad.

Popodo bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo papatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunsoh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoro katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

Best Zone, Eastern Sabah Security Zone. Napa nga zone katinggalan pina tomot it panong kasilhan Sabah. It etinuridong mantak manamong katinggalan kawaidan om tindal mantat kantakan karatan. Iti nga kihontolan nogi manamong katinggalan am kapantangan pagun it panong kasilhan Sabah. Magantag kasalaan talip piulitan miagal kapanjulitan ng panaludupan. Mapagirat panamangan katinggalan ni kayunan kawaidan om pulau. Maningalig magigyan ng sektor katambuluyan o ekonomi. Ezon, papahampit kayo ng kiginayo pi kikirad 1,334 kilometer, papahampit papadwatas, kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahadatu, hunap, sempurna, om tawaw. O tingaligan ni kayo ng diti tamangan.escom, mayad rondaan o operasi katingaligan rahat om tindal.

0: na nalipon beng rakiming kapanganan transaksi kun. Makatigaw ako tojo.
1: Eh, amkali, kosan no?
0: Okay niyo. Hindanganan nila ko.
1: Pai ko kulot, pinuakan ng ko turing ng aliaho pasukun tas suang natubo na buwakan.
0: Inimansan ko niyo, Ming. Topot to po ngay.
1: Ang tuporaho no beng nilirion?
0: Ah, nakita kilora numbur account ko no. Ama no numbur kat credit ko to.
1: Eh, kulot pai ko. Beng, ikah kita kelalero maklumat takam buwakin orion.
0: Oh, jadi mo? Alatan bukulanti ah.
1: Tindakan mo naki maklumat melirisi lo.
0: Kapio, ka, makarak ko numbur account kulik aku. Meneliponin lalia saguli ko no.
1: Nonsoy na yak kulot. Sino pa yung doon nalipon rin na kita kram maklumat takon bayang mo no? Taliponin mo telepon no BNM Teleling sa 3008-8465. Kapamilay ralaman web no bank negara Malaysia ra www.bnm.gov.my. Paik kaloy kalaraw, putatun mea kahayam. Aswang ahihiyang kurey no tu. Sino-sino te kakal nilo ang ambi? Nakala pratangguang nusin no hiyano, utang kat kredit no hiyano, sino case record no hiyano, eh, ang salinut yak.
0: Oh, yaw kan?

0: Pagkinaho, kasalibaan mo sa karazan, tikid taraw. Diyam ka pataho pa minit, gisom diyam kasizam doon masubab.
1: Noikot vinasi.
2: Noikot vinasi.

0: Suau tomoy mo.
1: Noikot vinasi sengyan ko kita tanak ngabi timpu paino. Onini po om notudukan da humozou hozou guminawa pogun. Onini po om koiho no humozou miyampay sunduban o mamantang. Kagumuan di ho nga koboyhat hozou guminawa pogun id Malaysia. Abasi megaditi tu mohoeng om sikul ngabi id Malaysia menuntuduk tanak om susumikul da mamalati sunduban guminawa pogun matan onini po. Kanono gatango Malaysia momit itanak ngabi tokou. Gatango no katanangan ang kapagkangan Malaysia, mega datakaw mamagatang tanak ngawit akaw, gadsunduvan, guminawo, pagod.

0: Pintaon da na nga, Vi. Iha bandila. Hozaw nagara ko.
1: Pintaon da na, boss.
0: Patimpunan ta ko na di. Pinsing umasa na babazan. Papatunggo bandila, babay na. Isay papainsabat bandila di.
1: Zi kulot, boss. Nakataon da na nga, Vi, boss.
0: Kada po. Tiya, nakuha to na bahing bandila Malaysia diti. Isay na kalajak diti. Tuhon ko nang ko na Malaysia. Teka magigisan subay. Papatunggo bandila Malaysia panganabadong. Vasi patuminsing umas nagi. Hey, kain titik na kaza. May, patunod ay na bandila.

0: Aming.
1: Nuri.
0: Mau isa po kadai di naikya. Ikituhong si dadap patunggu da pandila.
1: Temanut go. Tah. Woy, kaditi. Au. Manuhong ka di naikya, teka mga isa mo di mimi. Tanak di naikya di. Eh, nakasibat. Kapabago dumahin basan, kapabago.
0: Apu sawzo bo. Anangan manuhong tuhon. Akan ko au ko na koy ho. Iti basan kunti, mga ganang ito tema tarao ka bansan taon iti.
1: Oh, thank you.
0: Oy, tando, Malaysia, prihatin. Hobi pa di bago nung kagumpit na papatunggo na bandila. Izaw na kapaguho.
1: Oh, no. Akan niya ko, sabap mimitay na.
0: Izaw, timin. Akan mo. Tapat ako katumanod?
1: Ako naman. Kiba, pakalaja ako niti. Nga, kabasa ka mo nung nago.
0: Kitong doon nung bagoy na.
1: Kilim tabi, kanta ni Mimi.
0: Hih! Izaw, Riti. Izaw nga, kigiginavo, nagikumari si do. Oh,

0: Basi, patuno kay Kat kaman? Nung aw nga, painko, so di papatunggo di ti bandila Malaysia. Iso nga mimang nagida papatunggo bandila. May doaging ngay ti kaday ko antok ka daw kabansaan.
1: Ay, soy, kabahingkangan boy naikya. Da papatunggo di bandila Malaysia, no, poy? Nambo i otuhong ko nga tuhungon ko iba, papoy ha na pa.
0: Katawa, Danmon. Isyaw, nakahansanan ko sangyan makituhong so. Mimi, anway Zimon na ti madang? Anwan nag si daddy na punti ginauy?
1: Autaga ba daddy na inay?
2: Na, Mon.
1: Katawadan, Mimi.
2: Wah, basaan ka babagutay na, Mon.
1: Naku, agingat eh.
2: Auzo na ka, boss, dogingo?
1: Ay, so kahansanan iti.

pinay ko nga vi, o samok to kono, konduk idgana tutupon, kapaw tutumuhut, som pomogunan, kota kinabalus sabang. Mantap na din no, manong koto huwot, zikoy kuma, to pinay nga vi, to kakal miyang pedagay, doit ko sa himban, bos kadasan, it sabah, VFM, it frequency, si zam ngupodong duvo, titik 2FM, noy god venasi, o masuaw, tumay mo, koto huwadan, tumodono, om kopiso mo bago.

0: 明日は会うと思います。
1: トミホームスメンパイ DJ で
2: ドチサバ BFM
3: コソヒンバーンボスカダザン
1: ホイコー
4: キナシリ。
5: Kapi pasyan ng masuwa tumre ko nabi. Kapi pasyan no tadao minority tadao ko iso ko upon buwan ni kapahu. Taon nung kong ibon mong pinamonam. Dahil na mo ko ng pangabi na katandago na magkinangawro ko sa himbahan. Boss Kanazan, Naikot Pinasi, Pasuaw Tumay Mo. Tiyampay ko na ko iso, Dennis Primus, isam na jam ko si Zam. Nung masuwa tadao ko iso niti. Yang pai kansanan nga pasinga bida tapi manan kyo kina pasikan da dongos babiti pento da na matu da tumugubang da isa pagkuta daw di nabalakatan mantag minamangon tahodan ko kumada minamangon tapi nay tunan na ko sibatan da tadaw diti inay katbinasi sundung parati da kiva tagubangon kaposan tab ginawa na di kinamay manokotahuat kumada minamangon itimpo na maya gadi tantu kiva tingadan matay mo kan ka mamundam no pwede manay mo no pwede avasi na po kwa ka no katuboy manay mo no iaw avasi natin kasi man boss kadazan pati amusan ko paghuy da ongo abalit panguna jam ko onam tahu nga pad minit dong sebab di tito binay hazo ko paghu Cyril Ubil posik tungag ing kakat susutan hazo di Ellis Marius Pikinavan di Tomis hazo di Joseph Isip Jamul menguzat do tinan kasi man boss kadazan na ikot binasi jam ko onam tahu minit na di da dong sebab id pagunta ko

pusat dotinan kadi Joseph isip jambul temen aku rabi sebaik no jam ko nama penem tahu minit no nga subabit pengguna ko kopi persen no nga subabit san po kami no kasa di katatano dati no makin no diti kasayiman tako no nga subab tadao ko iso diti jam ko nama penem tahu minit nagi mo tindahan na nababay no kopi mo siya niya zoo na papapanaw na kulita sa nabasi ko'y katangya o bin ako sa pakazan na pakaladyan manan lahan ni tamay mo na obobo ako pa natin isang kuwa na babay no kiba naging ito mimpo naging di hansan na kano magyabiyabi na itisom tiso oy do oy bad o sa tabi aw abasi katakan kalat id talunalun jam ko nam tong pon minit ko ko da balit pagun o pati musan ko miampai hozo di Filipa Majilis nuhu na bahu ko ko moy dan nuhu na bahu o kita nuhu na bahu na mabay na diti susubab po panong na ikota kinabalu sultanan hozo di Richard Michael Fu posik ko na hazo di Alice Dison tambahut kinagot ako.

tapi naik ko nga video by no jam ko onom apat ko podom tu minit dong suvab it pagunta ko kapivosian dong suvab kada by no mempai ko dengan Isao Dennis Primus montok dia zu di anangan no mamason ngavi mazak di kapabalan sosial poin tonda na iti mazak na TikTok WhatsApp om lagi it Facebook monopopi dia zu nga ogumuan anangan di dia TikTok ay tutunan ni TikTok na bayno o gumukiva mamaguna diti mamason ko na dayo o makitoy na tambah dia zo ay ao zo tagal na papahamus na radio tingko po hansan na basi nga viin tindahanan na ba bayno makazan mo'y kalajya teko papatan tanak may sikul om na damot ino makinangaw na ko sa himban boss kadazan. Kinauto ko ti Hozo di James Sham ati kopusan ko sutanan di Harry Oyo pempasi it kopusizon sa BFM kasi man boss kadazan na ikot pinasi aswal tamoy mo.

Cô tôi hoàn toàn đợt đó có position đi thì cả đi mà xin tiêu smart mà chạy. Để cô đã bay nó chạm bắt tu sau minute nó đi đó đồng hồ sư bà biết bộ tập bầu. Kopi Vosian dong sebab itu upangan masa di WhatsApp dong sebab itu terbenai kau do bagi hembus kau sada di ti si pasang hun boh bagi kita di ti do payho dan bagi kita mau do pasan kuka bah amiti di ti Kopi Vosian dong sebab membobos teko DJ Hansan Hidas na ditemui mo kadi Wilbur mantan Duvanson. Kopi mo siya nung sebab nagi kumaday diyaw oy tampinay diti i Joseph Potilu, Lucia Tati, Richard Binginos, Marius Morudim, i Florita Kinajil, om i Abdul Malik Tahir. Mamason ngabi do kopi mo siya nung sebab ondo bal ngabi dia zu tambahut ngabi dai keseimbangan diti mingka nagi i Lucia Tati Bibi Hansan dari Hidas temimo nyampai pengenakan i Richard bin Jinos na ingka nagi kumada tambahut ngabi dari seduk teko i semok mungkin kita mau keseimbangan bos kedesan do kopi mo siya nung sebab tadau peiso diti ka i Marius Morudim na ingka nagi do kopi mo siya nung sebab kuma sabi abi maki kinango do itimpu diti tadaw ka iso do mo sumab tadaw ka iso kopi mo siya ni diaw James Sham masa ada TikTok i Paul Saib i Any Queen Petrus D om lagi i tapi nai masa ada kasaimban teko i TikTok Eleni onam ko pada bahu nando account daw di TikTok kopi mo siyan do mo sumabu pa di zo poti hamusan ko tabi na ay miyampay hosaw di January Sipaji bunga ko it kaposizon ko sultanan hosaw di Esther Clement Tubong ko lalaho kinawa to ko.

Dimpoto opod ngay buhang sa ngadaw, moy ohinas om ohikang tamoy mo. Opod ngay buhang sa ngadaw, miyaganogi, miyampay, humozog sa hinay sisam ngopod minit. Nimbosikol sa hinay tu ngopod minit. Mamanaw kisinodo onom gisom vahu kilometer. Mimbul sa hinay sisam ngopod minit. Mamanaw opod ngay buhang kapanakadainogi mangingkuang tahungatus gisom tahungatus himongopod kalori.

adat pisa sa van tinaw to ko kadi Marcos Payus Hozaw di tabi na ikaw asa salok ano iti ko his kasa na kinapo amama ipapay ha naga diti na vasi ako sa van ta van din kinay sa nandi ha kiva di pahambus na asin ano iti umisaw na tanaw asindak ako hihisaw Ibasa munta pinay na ha in Georgetown, Pulau Pinang na babay na. Mapay ha na umasam, nanti, awsong ko abasi, kosvantaban na dahil mga kamusan na po nga, umasam na dimato ka ni, patawadan ni niyaw, Josie Guat. Tuhun mantan, kampung pamatanan inanam, na dahil in Pulau Pinang na babay na. Paingongaw na ko sa himbahan na ko, naikot dinasi sunung na asado na asamok di naid mato sangyan na po may kongo na bos kadazan na asado na asamok di o ginabo miyagapo na paingisan na iti impagun na ko tayong ko po tabinay ko nga mi pati muso ko po bago iti kasayman na ko niti kaso niti manta ni Grace ating kaginaban di nasinduahan no Sultanan Hazaw di Richard Bennett Mikil Dumandi Zaw. Pag-uwi na ako ni Hazaw.

0: it ko soy man boss kadazan no ikot winasi osu automoy mo
1: tapi nai ko nga vi painton na ono dino na makina mo hoso no tip iton bahong nga padan untuk di maso mintong na TikTok ma maso so manong kibos di ha miyang pay na sundain o gumuin na kasimba jadi baba ko na po muntok di ha TikTok nga kinungo ni ti hoso no tip di taon bahong nga padan jadi isay na po ay sa po na TikTok na kawasay da na mo'y ikon niyo mo'y among diti nani iti na hoso ko paguhu kaduwa om katahu Lucy Sikwat tini hombus nuino ginavonu Iziao tati kutatapot Randy Akiu it kaposizan niti ni Treza Han hoso notip niton vahong apadan.

tahu hozo mini susut ino tip di ton bahong kapanan ingko no otapi umanan otan naman yesu sekian na kongo na hozo di masak ko na po masak do kapayhan ngawi kondom itimpu do pangamatan di susunop na kahit untok do sumunop bagya kasayban bos kanazan untok timpu di kiba na gina pinapayho do i hozo di Lucy si kuat di tino di sanguhon tambahot daw do daiti do kinovangan teka tambahot daw do pain sikul hide there in look yuk ka da tepi na ini tau kuliah kita nga daw tu da katahim do gumuposuat iti pason dari TikTok manak do kapayhan di dekat binasi untuk kapayhan do takaw sa mabiyan nga gumu makikinom mantan inanam pamatodon nagbo bago i ang gumu mantan inanam nagi new tia i pandong i minintod kapi mas yan nung sumam kumadiyo su mantan danin ko sa iman mos kada zan dini nigan ako sa di Miss Ben M. Suk Jem Sham Richard Lucila Miss Imol mantan i Tawaw Joe Elias Lane Esbon Bon James Om I Milini Matat Manggatal Mini Shelley Patrick Binin Matat I Miniton Soy Kampung Nagay di Morin ka Morin Ino Hansan Pengungaw Bah tapi naik ko ngabi Pati amusan ku tahu bangku hozo misusut iti ibuatin Joseph koin tutunan kumainsan oi edi kaupusan ku di Magdalene Joannis temay moko idkinawa ku di Makli Peter kinawa tako hozo notip di taon bahu ngapadan.